tāwhiri atu ki tau ka pina osi e hata o tōra motu ko niwe i o korane nei puku New Zealand nei pieni mai hei tamutu ke he kai ke ko mai ke whanongono ko mai kau e ke whakarawhala hei atua ki lunga tamu mui tu mau hana ma whala ki lunga hei tamu mui tari mai hei tau aho ko mori atu pieni ke mām hea nei nei ko mai ke ke riu whiriwia e dautoro ke he leo taongo mahani ke whakamatala ai tau mina tu tupu ki he ha tau tūra tau mui poke mutu nei poke mutu ko niwe lai fia fia ke mga hone ko meki ki mui toko noanga ki whakanga o tūna tau tūra tau mui ki kau tū hi tua i a whanga ki ha tau tūra leo taong pina ngāro hi a tua tau mua mei mawehianga fō i mga lia mda iwa i wehianga ufu maua tu tō e whahe kupu tōrung fuma whā ki e whakosi me whahe kupu whā ngu fūru ma ta iowe me hanga ua fuma ua tu tō e whahe kupu tōrung fuma whā ki e whakosi me whahe kupu whā ngu fūru pe e mai e e kupu tōrung fuma fitu si pe e atu e isu ki a ia ki a whakalo whakoe ki hei ki hawa atua mai hawa roto katoa mai hawa nganga toa mai hawa a minatu katoa ko e pua ki whakamua hana mai lai kua pia fuki mo ia ne uaki ki a whakalo whakoe koe ki a ia ne katofia a mua ki a tunga fuki na koe ki a koe tau kupu kua longona mau ki tau ahosi kua longona mau ki tau whakapita potoanga kerisiano me tau aho tapuaki poke hatoroanga he tau kerisiano ko meke ki taraha uai e puaki ne mua kua kamitamata tua he tau whorasaio me tau sa to koi o ro tolu tolu to ki taki ro to yuta ia kumina ngata koi o ro tolu ki e whakahala ki iki ko isu kumina ngata koi tamase ki iki ko isu ka longone ro tolu ko isu kua hoko mai ki maang ani mumu ia to ro tolu ki takahau po ke hei ngoa ki e te whakamatara heiki Ia nā e tahe te uhu kua kamta mata ke lo tūru e ia. Koe ako hako nā e koe puaki whi e whakutu whono kua lohi. Iu ni a Iesu whakamuna tōtu ke lo tūru. Ki a whakarawhātu whakamua koe ke iki hawa atua. Tukuangi osi e mui ki he tua mai ranga manatu e me loto aua ni whai mena ne toi mai e tau mnau sia e mahani e whakarof ni ka ofu fuki ni e lau tolu e waha ko mhau pia e i su ki a lau tolu Kakapua ki anga whakamua haia ki a manatu a ia ne te whukansia a tau tū. Manatu a ia ne whakamunuina a tau tūru i ta haho me ta haho. Uhu fukini anā ma tau tūru ki he mga honi. E whakara whanga ia naka i au i hako iki. Whakara whanga ia naka i au ki he hako atua. Nei karo ki he e tau maramanduanga me tau mumui tua hata tūru e tū mau ngai e ne whakarofa hata tūru e hata tūru iki mara tu katoa me ngā toa me mana tu katoa ka kui whoro mga honi kua rore rore me ui me nofutoko nā me ui e ki tau mga hoi e ka ngāro kihi mai ei E whakatū mua e tau tōru e ngā ngai whakarofu ke tau mua. E koe le toha ia e tāra mitaki a kiriso.
Mawe ke whakarofa ha ha ya Yesu Christ. Ni fua gino ia hana mui. Ki ala vea ki ia e rarora ki an hala. Mai he tau mna usi ua nonofa toko raro i tau mui. Toko pisinga. Hai e whikau ia tua mātau tōru ki he pare la a fia fine. Hei, whakarofa ki ia me hata tōru iki. Pua hingoa ni e tau hamena mitaki kua dausi ma hingoa hea tua u kishia mai ai e whakarofa whakamori si muna tufoki e katofia e talahau mai e isu au nege sia ki do tole katofia ke tau mgaho u kishia e do tolu masa maskelea ma role role katofia e muna tuke hato tolu tau mui whakarofa Nui ne aho nei, mi ne e fiafi nei. Pia ni me tau aho longe hata tōra tōngo mui. Whiru me rio ki mui e tua. E tua tō tono nei. Kau ki mui hao ke maa me aho. Me hao ala tō whakarof. I runga ma tōra tōngo mui. Pia ni ke maa hao tōno nei. O mea ki a mau tōra ke rio hangaru ki mui hao. Me o leti kia koe ki whakamuri na ki he leo tau. Ki mā mea ni, pia ni me tau tangatanga hua kua mina ki ki whakamatarai, whakairoai. Te mene te tupu ki tau o maui, te mene te tupu ki rau lang. Ora ta fuki me tau mina tu whi whakara whaki. Me nunga nai fuki te rorongo fia fia ki ni kisi ki runga ma tau tau o maui ki whakamaka lili ni. Kua mina ki he tau whakaroanga Ora tōru wa mna ki ki. Tala hau ai. Me whakai roa i te whakaranga pok. Whakatu taranga me tōka pisinga ki ki he. Me hara tōru tōru mōi ngā hua. Kari a mai hama tōru riongi o iki nea ko riongi atu i ngā whakatapu i hawa iki o Jesu Christo.

0: Hai a koe tau leo mahofiofi mai ia ia patu ko te kipa. Ka tuku a te mone mga ha ki hata tolo fai matua ko nene lai. Nena, tuku koe ai mone tuku a te mga ha ki a koe.
1: Ia, paka ue lahi ma pretty girl ke unku a pangata mai mga ha ni gau. Ko he ani au ma ke mga ha ni ke he tama ua taha ma tolo he ahoa iungu. Ai, a koe bena e ha kua hea ki ai. Me fingi te whakalahi atu ka mtolu ni ngā huwe dio. Pia ni ka koe māma. Fingi te ka koe māma. Longona te au e leho au ma mea ke mga hau ni. Si bebeki le te utino. Ne la makariri fuki nai tunga nawa he. Ne nofo nai aji hake te umau ke tungu pa angirung. Ke hake la au he aha te uroto. Ka mi teka mtolu ma tau fuata. Fingi te whakalahi atu ka mtolu. Mua atu ka koe māma. Koe fia ho mato uri ta awane koni pakan fingi ta atu ka koe paka wele he korongone ta ule o mea fang e aho da uto e aho ni he da uto kano paka koe ma koni bia ni ka ina mea mua faana ho ka ina to fule veia ni ata uto ka o ka ua te he top ka ke e aho ni koe he ani au ae mo nei ki paka lo paka da uto lo si maku da uni ue pesi ne makariri ma ta umea ka he purupuri da usino Mwe ke maroro. Ka mua atu ke maa ndi ha aku ke hea whaka ui au, ke taha moko puna mua tulu ne tue ua huru mataha, ha ana tau tau fia fia huru huru ale hea hua iu. Monui ne ua huru mataha ha au mainduli. Koe tau whaka ui au, tunga nine, tana atu ka koe. Whaka ui ka kohe no foto tunu me hao tau mamatua. Asi mana ki tau heri sino ha au mapoi. Whaka ui ka kohe, tunga nine, he tana ati au he ahu ia ka koe. Ko koe na ie tāma ko anohu to tūnu me hao tau mamatua ke hoko ke uhu mata. Asi mana tau heri fu. Whaka kakara tu mana tau heri ke hi. Hai a tāte a koe monika. Ke whānau a koe monika e vai a mamama. Ma whai tāma. Monu i ne ua huru mata ha hau. Ma he a he tau mamatua ha hau ko. Ko ko Kristina mo afa. Pia ini ke hau a tau rafu fuki. Ni no no fo lo mo atre ma ki tanga ha to na raya pe hi ani wo ge tawo ti ha ne mai ni we ka wi ta me ta ne me tawo fa no ko me na ni ni fo ka wi ka kwe ma fo ita ma he ha wa u fu ma ta mo fi a fi a me mo nu ina ai ha fa ngi te ai mo ni ha la ha u ka pu le o ai ya ke fa no ko ge ba e he u fu ma ta ha to to nu ha u ma fa ita ma he no no fo lo mua ngā hua me rang mata i tau mamatua. Koe mena nā ia ha tau ni wehe, he ha ia ke nofo ta he tāma ke uhu mata ha ke nofo me tau mamatua. To a tāra ngā ia ke whāno ka osi tau whikau. Koe mena kua koe tau atu hau e mōnei. Ua taha noa ni whāru kua taha te ka besenga kua whai tāma. Ua taha taha whāoa e kua mou e fukitau. Ai mou a e i maha ni whakariri tunga koe mai nduri. Koe nā mana motoru ka koe he aho pa yumu. Ke tō tōnu hā he aho no noho me tō mamatua. Me he awa tau rof. Hei, ua hu mataha te mamea. Pune na koke balai a tungu ni tana ati a koe he aho pa yumu. Ka whanu ka e nēwa whanu ka nofu ni me tō matua no. Hako te watu hau e mōne lahe o whanu. Me na nei ha ko ni ono ono ki aro tōru he o whanu ki he o ki kō. Ai ma a mau. He te wala i e mone te o te puat. Ko nei ha ko ni he a mone. He monu e nei aho wanao ha au me te fia fia o si a. Te whakamanato e te mamatu ha au a koe ma e ndu niki. Monu e nei. E ua furumata ha ia. Pia ni ka mutonu mako tau ni uene na no whanu a ki he motu ni. Lahe makariri. Ke tāne me nā matau mea ke ke inu mā sana, kai mā sana. Ua inu le te mana mō mōko ni, maka riri sino hau. Ke mā lororo a ka hāmu, e munu i na fuki tau sino. Ka wā ola ke inu te mana mō mōko, me te mana no hua inu sira nei, ai a moha mana taha nu sira. Ua inu na hewala vai mā sana, me kai ni tau kā niwe. Ai a moha mena taha nusi na ne nohu mutu ni. Ke mena ni aku ni whaka mawhana ke mituru. Ke mua atu ke mga ne kofure vi aia tau toru. ko he ani au ki whaka uhi te mana o shikana, pi ani ka mua ne ngahua, a fine na ne ngahua, ui ani koe maama, ko mea nea ki whaka masana ka koe maama, ke nofu, to nofu masana, e sino, ua whakaha noa ma mea ke inu to mena mo moku, inu to vei masana.
2: Nena, nena, pakalo fatu?
1: Ega,
2: Ei,
1: tau tau e mā ke kaka mai tam tāne. Aua na kai, aua na kai ka manena. Aku aua nā si pēo ka si oni. Ua mai tū mau la ke āo nī nī. Kuma tū tāra whakapārangi nā ma sāni. Nena. Ua mai tū mau la ke āo kua fua kau te iau ke whakahau pukarang. Kuma whakani ue kā mā mea ke behe. Kuma whakapārangi nā si liungi pārang.

whalawhare hea tiki tūtulu o se mga whiwhinei kua se se te i ke taim tala whā se kua hoko mai mga honei ke whakatūtala i tūtulu mai taha pulotu ni wehe tūtulu ko ia ko e taha pulotu ni wha mahani ke tau se tau ki whanga are you okay mem? O tari tari lakua tau se ta yeah. Okay. Fa lo fa le ki te tolu he ma fe fine ko ha ko te ma ho ke fa tu tala

0: now listening to PMN Niue.
1: Whakalofala hiat ki te tulu o sia mga whiwhinei ma tau matakai nanga Niue. Ha to tolu tau mga aho ko e... ko e whaamfuma whae te winuti ne tangi tamtola lima. Ko e lolonga ia, ne lolonga mai hima te kau... Waimelo Boys. Ne whakingoi tui whine Niue. Ko e lolonga tuhi au e wahaia. Mo e lolonga whalataha mo ia ko Patrick Lino. Pia foki ni mo Seanby ik mo unga. Siku mo tulu ni e lolonga. E lolonga ia. Nono whanoa ni ta mga whiawhi. Pio ai, o mai lage e lolonga ta lolonga. Si tuhi e lolonga ia. Si lolonga ni mo tulu tō tulu. Si hanei ko e whanonga ia lolonga ia. E loka whia ua fulu maanga te tau. He tari me he tuhi au e lolonga ia. Fi fini ni ue. Si a mamlaki mai ki tō maha kui mua. Tō whakatutala tō tulu mo ia ko Violet Ukutaula mo Sifa Tinielu mai him te kau wangahau niwe bilingual unit he aonga te kula o Patiki Rosebank School. Haya, man, that was a long, that was quite a mouthful. And we're looking forward to talking with them. Hey, you know, ke hai patu nai whahi na hao ma mem. Yeah, so it's going to be a very interesting interview ha ke lata mo to tūle mga whiwhi ha koe taha nā kai tō longa lahi tau tō aonga nene kua whakatanga ke lata me tō whānau kiki ke langmatea tō lo tūlu ke tō puhala wangahau wangahau niwe ha tō tūlu pia ni mfoki me tō anga whakamotu si hana ni wato ke maanga nā ko Palmerston North ni miau e matua ko ni nāke he a teo te whaue mo i teo whaarofa ki ai. Matua ko Sunny Lou liwa ye, pia whoki ni me matua koe ki Kafo Manila Nosa. Whaarofa rei atke mua, me ha mua te mga whaa, e mga whawhine. Aia, koe whangfu maono te minuti ne tonga ki tai e matahola lima. Si riu ki tuku atu tau tō lorongo ha mamim. Iwa ke tika kai e mga whawhine. Koe lolongo haa hatoa ni mau ki te tausi.
2: Fifinia minia we mai Genevieve Jackson.

Hai, a hofi hofi atu tau whakalofala hi atu mataka pisinga tau mataka inanga whine mai tama ko mai ke tau tolu ki liu ke whereveia ki atu tolu tau whakaholoanga he pia mini wi ke lantai mai aho ua nei ko e aho ke whā ki he mahina nei ha au kuso tau ue awhi mai uafuru ma ono ko e mga hala maka lilia nei moi kua lotonga muli e tau kua hohoko tau tolu ki ai whakalofala hi atu mai he kaunga hua. Pia me niwe ham tolo kapisinga nei ko le tu alale mali e tolo lo kini ki motu pavihi. Mai ke ke matu taki atua da tolo da uka holoanga ni kamata mai e whaama viliamu mo me Marita Liverpool mai he matahola tolo ki he matahola ono. Tona ia matau kapisinga. Ha da tolo da uka holoanga tunga ni whaama hani. Ka tātona matahola fitu ka tau tūla tau whakailoanga whakamotu, ka usia a whamale mole atu nā kaiwhai whakailoanga po whakaholoanga whahi malolo sinu a tau tūlu. Ia la tai moi whahe tapu nei, ha kua nā kai malolo moi tatalu ha tau tūlu pulo tono si ko lona kumitau. Si whamale mole manatua ia ke ha tau tūlu tau liongi ke he mga honai. Kai ka mole whakatose ma tahola fitu tau tau sia i ta whakatutalanga mo ia tahe tau pulotu ko Dr. Amio Matenga Ikihele. Hanga uia ke taha whakatataanga ko mamana ki ke, aia ke tau se moi hana whahinga hua ke, moi hawhangi atu ke tau tangata Pasifika. Hai asi mautali mai ke lata moi whakatutalanga ia moi Dr. Amio Matenga Ikihele. Koe, ha dau tolu fokia dau whakaholoanga, hai ai foki ta hapa tutalanga mo ia ko Sione Paia Kumitau MNZM, pia foki me matua ko Reverend Sina Panama QSM, hanga uia ke tau mena tutupu, po ke tau amamana kianga he tau matakau ni kua takitaki. Halaua ki ai. Amana ki foki, ka eke ko mou e tau lakau hila, ke mou a tawhakatu tā langa mai hadau tolo matua ia. Ko ia ko, ko eke kafo pulotu, Professor Sir Colin Tukuitonga, ko ia ki he motu ko Samoa Lalo ke mga honei, amana ki ke mou a ia ki tau lakau hila. Ka eke ko anaka imita ki tau lakau hila, hako tunga nei loi tau tolu ko e da wahu kuku ga mole ki tu masi fo ke hila he motu ko Samoa na ia na kai ni ko ni we ne masi hila masi fo ke hila ke he a ke he manga lo hia ko upolu i Samoa se lo ri ngo ko mui de ai hila fra teo ki mga hunai kai pena ma to ka singa do mat kai na ha do tolo do ka holoanga ke afiafi ka manako mtouru ke tātu e lolo taha lelo longu. Welo mai ke numela telefoni nā kai valuseo nā kai nā kai nā kai lima tolu taha. Po ke meri mai mtouru ke hito e-maili pmnniwe@pmn.co.nz. Po ke matutaki mai ke mtouru fofonga pepa koe pmnniwe. Hai ama tau matakai nanga, pena e tau whakaholoanga tau tōru gen lata mai a whia whinei, kua makona lolo, he kai kai he tamawala whalawa niu. Tamawala whalawa niu, ne tamai e whaama. Se helo, koe tau kai ama e whalawa niu, po ke tau he tangata ne whanua ama whakatau mai iai, po ke e, kai mitaki kaha kua aitei, hapelua e matalelo halolo po ke e tangi tatu ke manawa hako kua whai mana kai kua kai dika ha e tamawala falaoa niu na ia koe taha ma malolo tau tolo e tau tangata niwi ka kua whai tapu nei foki koe whai tapu nei whakamanatu ai e wangahau mai hea tu Cookie Island, Happy Cook Island Language Week, kia ngātum hea tu tūla da mga whawa niwe a tu Cookie Island, a ia tukolonga i tau mga whawa niwe, ne whai toto a tu Cookie Island, si whauru nena no whauru ki mutu ia ko lalo tonga, whauru ki mutu nai, whauru ki mutu ku niwe, Australia, ka ke munui nai whai tapu he leo a tu Cookie Island, te reo Cookie Island, te reo Māori Cookie Island. Hai e ma tamatakai nanga, hanai e leo lolong, tātu e leo lolongo nei, ke whakawhia whia aki, e ha tau tolu a tau mamatua tupuna. I loi au koe ha tau tolu a tau mamatua tupuna, a tolahi e whia whia a lau tolu ke whanongonongo mai, ke he ha tau tolu a tau whakaholoanga he leo taongo PMN niwe, mo whia whia whoki a lau tolu ke hea mai he wharo mga aho, kaya mana ki foki kua
ma fana fana kwa tafu e afi. Mi taki lai toka inham tūru ka hiki kwa whaingu tu afi, kwa chimney, ke oke moe ngafi. Lauka mai tau e ingu tu afi he tau lakau hila from ma fana tungi tau heaters. Aia, kai hanai, aku mamo feke, kalima e mena puke moko talinga.

ai ama tau singa pe hena e whalua dau lelo longo ma hofi a pia me niwe wakatangi tangi atu ke whakawhia fia ki am tolu ke hea fia fi moko moko nei ta tono ma tahola fitu hata o tolu tau whakailoa ang whakamotu ka usia to tau se ta whakatu ta langa moia e pulotu e ke kafu doctor doctor philosophy ko iko doctor Amio Matenga Iki Heli. Kai mautari mai foki ko e lali ki moua hato tolu te kitaki ko Sir Colin Tukitanga mai hi motu ko Samoa ko moua na gaito laini telefoni kai mautari mai ki he whakatutalanga ia mo Dr. Mio Iki Heli. Kau nei manako ki tuku atu tau whakalofalahi atu nena vai whakalofalahi atu ki akoi kua tōdua e sino kita nini aia kua hekea nena vai he tau lapa whakatū I tanini o whanove ko he to sino ha kua lahi maha ki e tō he sino ke maanga ia ko Dunedin I he mga honai, he ahonai ki sea fōki ko lahi a isa kai nena vai whingeta whakalahi atu ki a koi mai hawa tau whanau he tau aonga pulotu pia fōki mai hawa tau tolo tau mga whawa niwe nena nofu atu I Dunedin nongi moka pau male mai lero longo nai

atu ki amitoro ni whanohono o mai a Stalia. He mai, makalili wharuwala he maanga ko tau maanga i a Stalia, hau hau wharu maanga. Kai, longona mai ki hatu tola motu mori ko niwe, kwa longona e makalili. Pe he mai wharu da matakai nanga, kwa watolo toru mai hiki e tau aircon, ke whakaonga e heat pump. Ko e di aircon ka hage whakamomoko mai whakahau hau ka wha whakamafana te whali. Pe fai mga whao ni kua whakamui e hita. Ai loa gu mna fai hita du ma e hado tola motu ni ue kai. Ki sea fua ki mai pe he mai kua oge lau mai e tau mamoe ne toka e tau fata mai toka e tau pohatari hoa ege. Kafu, hako makaliri, mo longona makaliri ki hato tola mutu mori ko niwe. Ko tau ngā kukui mua, tō whanongonongo e tau tolu ke taha. Whakatu tā langa me matua ia ko seone pai a kumitau, MNZM. Tiki hipa tō hipa, maonga onga e pupulele.

0: kai a hofi hofi atu tau whakalofalahi atu ma tau kapisinga tau matakai nanga ko mai ke tau tōru ke liu ke whilewai ai ke hatau tōla tau whakaholanga PME Niue ko hoko mai tau mga hoki tau sei ta whakatuta langa po ke tau whakailoanga mai hatau tai hatau tōla tau takitaki takitaki maanga ko ia fōki ke tau pōma lolo hatau tōla tau matakai nanga Niue ke motunai ko Nisilani ko matua ko sione pai a kumitau MNZM whakalofalahi atu ke a koe ke a fiafi
1: Len, whauera hiki he mga honei ko whereveia, moi whauoi fo ki kua whakatae mga honei, ki tukoto i hako to whaeroanga, ke lanta ia moi a mamuna kianga, whakamana toanga puli whakamotu, ha da tūru, tungare whamahana da tūru kia ki he tau tau osi, si whauera hiki mga honei, koi whaeroanga nei, ke lanta mo tau tau osi, i tau tangata niwei, ne no nofu i okalan muati, okalan dae, e tau mga honei. Nā kai ni hangao ki rata mo lauturu ni wha ne talahaua e kuhu ko e matakau, e matakau puli whakamotu, ni ue o kanana, ka ko e wina. Ki e umoi ki tālanga uro e, e tau sianga nei hata tō, whakamana tuanga puli whakamotu. Ki he tau ue afi me ua fu maono nei. Kua amamanaki e matakau ki e whakamori, e aho nei, mo e whakamanatua, e aho ua furu ma whā, e mahina au ke topa. Aho ua furu ma whā, mahina au ke topa, ke whonua ni ne wha mahani da tōru, ke whakamanatua e puri whakamoto da tōru, ko e whonua na i ngā tapu ai. Ba natu, ko e aho ua furu ma whā, au ke topa, ka whakamanatua e puri whakamoto ma tōru. Si tō mawa gai ni, e tau ngā hua tunga ni whae o mai da tōru, ke he tau tau o mori ki tua. Tu mau ngai ni ki he tau stool, ha tau tool, whakata ngai ni ki mua tau stool, ha mtoni ku manako ki he tau stool, ko e mau ngai ni ngā honai, tolu ngā furu ngai ni e tāla, ni ka tau tau ngai stool hao, ki he whakafua e tau koro hao ki he aho ia, ka tau liu ki matuta ki atu fuki, e whalu whakailoanga kai ki kua tata atu ki he ma ke to a hoia e mai na o ke top ke na ta mo fo mana to anga puli fo motu ro tu ka ko fra ro anga mo inga nai ke na ta mo ro tu ko mana ko ke fo po to poto mo he fi fi tu ro to he fai do punai ke he mangi le is bowling club ke tu ta ra ha kore ore ni na kai la fuli via ro tu mo i ta ke fo ke ni ke fuli via ke mo a nai a ko ta ta lo hin bai e fo mana to anga puli fo motu ro tu Ki ore tōu ki a tau tūru i mtakau. Pukoro tūru fōki ni whanakonong mai, ka whia manako ki mai a tā, whaunia ngai e hāra ki huhu mai. Ha koe nākai ke pūre whakamotu ha ako mai te tangata tōko whia, ha koe pūre whakamotu he motu ha tau tūru huni wei o mai ke kau ua. Ke whakamana te pūre whakamotu ha tau tūru, mai tau ue awhi me ua fu maona mai. Manatu ke mtūru i mtakau pūre whakamotu ni wei o kārāma, au whia whitoroto, Hora ono. Hora ono ke he ora whitu. Taha ni e tū ngā ha teo tūru he whahe tapu nei. A tō tū tāra teo tūru ki ai. O e roa whewhe he tau whakawhitu i anga ha teo tūru ke he tau mangaho ha hai mua. Si koe pihia e tamba whakairoanga kū ke ngā tamu teo tūru ki a whiawhi. Ka e whakauela he ma rolo. Ke koe mai hawa kau ngahua. Ke he tau mangaho ko tūku mai. Kai whakawasi aki, tuko te whaharofa, haku mo mauturu mta kaupuri whakamotu, ke rata mai hata tūra mta kainanga, ko whāma uri amu, kai ke kua whanongonongu mea koe māma, whaharofa rahi atu kia koe, pese nuko bihe to mas muskrea ke siro, kai whakamaro, e ke tahai ni ke aro e waka po ke pūki whi, ko e atua ni ne fio i e tam naos, ko e atua ke langamatrai fōki ke koe mwa ke he hawa tō mas muskrea. Ai a monui ne pou ki pō, whakaro whare hea tiki mtōru, pui pui dō sino, ne kua tō tahe mga lili se mga honei. Am tōru na ngāta o ngā ua tu ke pō, o sean pai a kumitau honei. Monui nā tō tō ke pou ki pō, na nō whā, monui nā.

ia ma tamat kai nanga kua hoko mai tuai tō mga haki e tau ma vehe atua i au. Whaka wila hi maket maha ki kem tōru ni whai hoani mai, vilo mai, mui matutaki mai ki alati mai tō tōla whaka holoanga hi a whiawhine. Pia fōki ki tō tangata kua whakatūtāla ki ai. Ham tōla ka pisinga nei, lei tō ala le mali e tō alolo kini ki motu pā vihi kua ma vehe atua i nei. No nofa ham tōlu munuina ia fiafi, pulupuru ki mawhana ua nimo kai whakalata lata se o atu ki whaofau e dausino. Kia no nofa, mui munuina i pō.

mai whekai whakarawha ho whihofi atu ki am tōru ke he mga ho. A whihofi nei, whakau e ki muhe atua, ko riwa tau tōru ke fleveia ki lunga ke he leo taongo, ke he whahe tapu nei. Am tōru ka pisika nei, ko Jorinda heka kua mamana ki ke tātua tau tōru, tu whakaholoanga ka mata mai am taharongo furu, ke hoko atu ki he mata hola. Ua ke mga hapungi punga pungi whakaue, ke am tōru tō mga hako fuaki ki e whakaselinga mai ki hata tōra leo taongo, ke tō mga honei tukana ia, whenau tō tō ke mutko ni ue fwe mga ho, tō riu mai ke he tō mga honei, na ia ne ngā roi ke he leo taongo tō tōru, ka kua fruare tō tāla ni kora ngona ki ai ka haka pe he kua whakausi tō he tekita ki ngā hoi, e ngā hoa tō ha kua nā kai riu rongo ane leo ki runga ke leo taongo. Kai mo haia mata mata kai nanga nei a tō gori umai ke tā tu hata tūru tu whakaharo anko. Whina tu nā tō ke vaya whakaku ke mūt ko niwe ka pita mahu iunga kai ta maa fua huri ine fua niu ke hoke lota tōri umai ke ha mo e lata ia fua ke mai tau whekau whaka mga whawa. Asi fai mga hoa ine whanokehea i mai reti o kai mo haia. Liwa tau tūru ke whanongonongo ke he tau lena longa pia me niwe ke lata ia mai pōuri e pō nei. Ua ni mawhoki, hata tūru tuka pisinga mahi mōtu ko Stālia, a mamana ki ke longoana whalu hala tūru e tō whamatalanga, ke he hata tūru whakaholoanga, ke he tau tūlāne toi mai mua, tō wehe wehe hala tūru e tō whamatalanga, mo e tō whalawhalanga ke rātou matau tūru, ke he tau tūlā, mataholongo fūru ke mataholā ua ke he mga hako mua. So, tō whai whakamatalanga mai o Stālia ke tau tū lā he mga ho ha tū. Ai pe he ke tūko se rau tūre tai mga ho. Ka tō whai mga ho he tau tū lā ia. Ka longone tau tūre tau whakamatalanga mai he tau kapsinga mai o Stālia.

tahe mga riri matau mga inanga e mga hao fia finei kai ai kere alahi ke tunga o kio ki whahantapu ka mori ki tua tō tahe mania he mga riri silahoana e kurikuri he tau porohuia itu ha koe mga riri aisa hua tiki whafu ke whanem toka ai ono ono tiki ai uo ko aisa te mosie pia fuke e te puhio hem toka fwe mga hamo ia ke lori ke tatake aisa to finatu ke wharinga hua whara whanoa ni hea ono tiki ai kakai ke whewe fuke ke hama tau ka pisinga ma tau mata kai nanga na pia ni ke hafuru mena hei tau mga hamo ka liri pe he kai uho aki ke mautari mo e mo te mahita tui tō mana tui ma whāna. Ai whi mana ke tupi tupi ki ai tau rōto ka hāha koe. Wharuni a tau mana ia ne whai kerea ai ka hā e mga hāra mga riri. Ua ni mō ma tau kapisinga koe tau wala tāla po koe tau whakamatalanga mai ha tau tūru tau kapisinga mai Australia. Tō whakanongonongo mturu ki ai ke he tau mga ho he tau tūlā takitaha ka mata mai he ha tau tūra ka pisinga ko misi hane Sydney o atu mungo ia tau tūra ki Brisbane ki Amoka whakausi mungo ia e maki na katani ki he maangana ko Melbourne tuko tūra ni ala tūra ki whaheta punei ai whai a Perth kai mohaia me taki ke riu ke whanongonongo atu ki a Perth ki he tau mga ho poke te waha kukune toi mai mua. Pia meni ue anene whaifakanongonong tū mau mai am Turukia.

0: ku tō e tamale anolonga pi e meni wene kua whakatangitangi atu ke rata mamtulu ke mga ho a whia whine ma tamat ka enanga ko whini tau mena whai whakanongonongo mea koe ki ai hofi hofi ate tō whakalofa ma tūru ki a koe whewe ha waho he aho nei mitaki na kai po ke ai mitaki e tō whakahaloanga po ke mitaki nuna he tō whakahaloanga po ke hai ani e tamaka ukaui aka hai tamaka whakahaloanga hau ne ko whakawhitaha ki ai ke mame aho nei tōkana ia makaliri mo e haumia e whonua pia fwoki ni me motu nei nena no fwe tau tur kua fiu fwoki teke hae longon he mga liri kua fia loto teke maua ta ha matangi ha hau ke rā tai amu tau tur matau matka inang mitaki koe mahino whakahiku nei he winta si mawhala i nā mongoia o te tau tur ke maua ta ha matangi hau hau a merino mo e mawhala fwoki ke rā tai mai walatau e ne toi mai ha kua kisikisi atu kia ki hako hafto e tau ke mga au nei
1: You're now listening to PMNUE.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Taulea mahofia PMN Niue kua whakatakintangi atika nata mumtoro ke mga hautonu nei matamatika inanga ko whenia tamene le whae whakanongonongo mai ki ai hohofia te teo whakalofa hama utoro ke mtoro whakaue kua fuaki ta mga hau ke nata ia mahe ta tora leo taongo ke he whae ta pune i hana e tau matika inanga o stari hata utoro ko liu karangona ke he ki runga ke leo taongo ke he whae ta pune i tolo ngona lo utoro atau whakamataranga ke tau tula ta ki tahai ato utoro leo taongo ke he pune i kamata mai he maangana ko Sydney ke whina tu ke hoko atu ki Brisbane si whina tu me Brisbane ke Melbourne.

0: ke longa na a maudo. Ko e lolongo a hai gamu. Ko e lolongo a hai gamu.
1: I uniki tuku a te tau whakalo whala hi atu ki am tōru mata mata ka inanga ne kua. Whakanongonongo mai ngai a ki hata tōra ne o taongo ke he pouri he pō nei. Tō tai whia whia ha kua. I lo mui mai longa fōki, ko i hatau tōru tō mutakai nanga ni uwe na whai whanakonongo mai, ke tau mutu mamau hama ngā honei, tungana ia ka hana whake heke, hatau tōru tō tūra amulo tōru, kai mai ke lo tōru ke seringa mai ki hatau tōru leo taongo, haka mena langatāni ke hai whai tāpoi, ka mena pihi whanakonongo tūmau whakaue ue tūro ki Australia, pere tāni alahi pia fōki ni ka hāmoe, wharua tau mutu mamau fōki ne whai, whakaseringa mai ki hatau tōru leo taongo, o ke he mga ho fia fina e pukai pauri e pōnei a mana ki ko fia fia me mawhaala ham tōra te whakanangonongo mai ki hata tōra e o taongo ke he whahi tapunei.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Wani mo mata mata kei nanga koe hea tau tōra te wara tara tutupu tonga ni whamahani ke te whaitapu te ki taha. Ka whakatoka atu ka tātou noi am taharong whrumaua koe tōra te pōa ia ki he pauri he pōne. Ua hora kei kai nofke whanongonong haka hinga tama ne tutupu hai ke he motu koni ue. Moe hea tau tōra kapsenga ko mo ka tāno si pia fōkini moe kaunga hua PMN UE. Ne kua whakaputuputu e tawana tāra ke nā taia mai whahe te punei ka e whakaue o etulou ke he ham tōlua te o whakaselinga mai po ke whanakonongo mai ke hatau tōla ne o taongo ke he whahe te punei ua nimo whanakonongo ke hatau tōlua te wala tara te tupu ta mga hoku kune tai mai mua.

ai a mata mata kei nanga ko e PM ni ui anei ne whai whanongonongo mai tu mau kai kia ke mga hanei tuka na ia ko e a tau a mamana ki anga he to maangi ni ue ke nata ia mai halau tulu tu anwhakata a ta gos tua he maang kora kepa o kio ki watapu ka mori ki tua hanga hua tua e ke mga hanei ke he maanga ko tamukatonga mo he halau tulu a hwhakata a ta ke he a tau whaitapu e ne toi mai mua ringa koe hang furumare ma whakana te maang ko tamukatonga anono te ke mga hanei to korongi to tangata ne whaia mua ke Whakafu hana tolu tola whoro ki runga ke he whuwhanga pepa ke rangmatai atu ka haki ai e tau tangata he hatu tola motu a pia whuka mini mora tolu ka hai whawhi i ni ue. Ka hai whalu ni a mena ia ke mo ua sene whuka ni ka hai mga whawa mo e hala utulu atu a mamla kianga ke lata ia mai tau a whakatata.

0: Kawe lai whakalawhala hea tu ki he mga hawhia whinei mā ke whakaue kua rio tau ke whlewea ki lunga ke he hata tūra whakaholoanga i pia me niwe ke pūri pōnei. Tuku a te mga hawnei ke nata mai hao whakamataraanga whakaue.
1: Kawe lai ma jau. Ai whakaue ha ma jau kua liu ke longona me whlewea tau ke hawhiawhi. Ako lewa lewa fukini e aila whereweia taua kai whakawelai kua whereweia taua ki hawhi hawhi. Koe hoko maila ia ke kaina mo e ono ono koe hawhi e mina ke, ke tunu ke kai si moa fuki ta mangaho ki whereweia tau tūru kama. Whakawelai mu e atua me kama fuki ki hana whakala whanoa mai ki lunga hea ta tūla tau malolo e no nofo ke heke hea i ke lalo langi nei mo atu fuki ke waha lili nei Papahe maka lile mauturu ke hewhi nei, si furu furu tangata, malo tangata, me tau whātau ko furu, me tau e lewha, ek, lewha a te lauturu, hake tau, hake maka lili. Si, e niha mauturu a tau malo lo mohaia, koe tau whaka, whaka alofala hea tuke mauturu, nenga hua he whaafi. Koe ke taki ko ina ngalo wakaafi me matakau hua mo atke koe maturinda haka a malolo ke ngahua si whakausi fuki ki he bia fuki ki he kapisia nga malolo fuki ko whaama viliamu ko keo kia ia kai mana tutu mau e tolo ia hako ia te ki taki ne matu mau e tapu hala ke heke ke matu taki viko ia te tolo mai whakaue fuki ki hana malolo pia fuki ki lilifu ko inga mokole ka alofa lahi atu ka koe oi pia fuki mo lolo lolo kini pavihi ka alofa lahi atu luana Penion fra la fala hier tu kim tu lo ni ke tu mau e tau malolo me tau lot matal ha tau nga hua ki lung e tau ka vihila na kai mo muka ha ke fulu mau ko mita ki fulu mau ko ko ko fe fe te fulu mau ko ngalo ngalo te na kai lo ko ngue tau mena ko ho ho ko ke ka na bihia ni ga e bahani me tau mena kai mo haya right ne a ko e tau Tau wala tala mau tūru he mta kau, me tau mta kau iki iki, tau mta kau lalahi, no nofo mai a mau tūru, ke maanga mau tūnei ko, ko me lapuani, koe tala ke he mta kau niu tupu na wā, he tau fuata hatu tūru ia, mai he takita ke lau tūru ko a temi li maono wala. Mahana tau kau ngahu, mta kau po, e tau tau ke he tau sina a puto ha tau na wat to long ala he tau fa na tane longone tu lo tu lo to lo to ko tu lu ko tau fa na to mai fa kani we si fia fia fo ki gi si ala tu la fia fia e mana ko fo ki ni ala tu lu ki puto ia e fia fia nga mai ka fo la ta mai tau fa na ni we so ki manga nei ko amata fo ki ala tu lu ako he tau koi mwe, mwe lata ke lata fuki he, he mahina a mahina fau koe taha festivalo ia ko hangau atu ala tūru ki ai ke peka 4CS festival ka whakahoko ai he aho tūru fumataha ia sepetema mahina ka hawa ia ke whanua na i, i Casey si matau mamatua matau kapasinga nena nofo mai he maanga mutu nei i Melapuni, Victoria, mo mutoro fuki ni nono fo tata atu ki Casey o atu ki kau whakalataha. Mo e matata ki mai fuki ni te mi ki he tau whanau ki whakaako e tau akokoli. Ma mau e matakawia i Casey tata tata whauru e ma mau whauru. Koe hao hong furu maheva fuki he mahina, mahina septema to whakahoko e tuane te polo po e whunua me te polo ne whamaha toko e tau matau pili polo he tau mutu fika. Koe le me mtaku le ne po tau fuata ka te toko e ke hao na mwe whalu atu mutu fuki toko longa si le me matakau he tau whanau ni ya e tau long tau whanau ni weni ka o mai ki le ne atu a bene polo ko fitalo tu no mone he o ke training moe ka ko to me me fe lo a ki fu ke to fa no ke pele me ha ye fu ke to ta ki ta ki to mda ko pele ne te polo ya ko susi tu si la va vi a ki ko mili sa mu po peti mata me to misi ko avai ko apele pana pa moe ha ye fu ki ka ni mo follow lo tu komisi hem ta ko ye in ke lata me mahina o ke tapa a puli ka motu. Se haia ma tau mamatua me tau whanau o mai ke kau whaklataha mwe i tamai tau whanau ke lai ke whakaako e tau kuli whakaniwe mwe lolongo whakaniwe ke lata e mahina o mahu koe no mahu koe si tau wala e niu tupu na mā. Koe tau wala wala tala mai he niwe community, he manganei, na kaila whakamaulahi i halau tūru, ala mau o ka fua e tau mau latane. O ke hawhala ili nei tu liu le tūru ke whono, mo e confirma kua ke tau si proshua fuki ko kamata lo turu ki puleanga mo hingoa fuki lo turu ka tuki ai i tauki ko tala ki kale St. George's Uniting Church ne ko ala tei lo turu matua li lifu ko mo si tamate e ahonei li meki lo turu e tau whao tau koe a tapu ka mai na kai paka koe ma tūru kawana a koe u ki ana he ha ma tūru ma tūru whewhiau lata he ana malo sino mai he tau whahi whakata ke ta ki ukiu ka ia e ma mana ki ke hana tau langamata ianga ke hana sino si liweke e ma tūru e ha ma tūru e ka lesia tapu ka moa ni e pake lakatani e tapu a kianga ko e aho tapu e ka hau ka takitaki e ema ka mupala mo e hohoko atu ke taha tapu i tua to langamatai ai e jean jean palalangi hakoe manako fuki ko e taha tamaonga koe ama ako whaka atu i tapu ko e matua ko haele palalangi ki ni toa ko ia ni kwa watu ki ni we liongi ni matua ki malolo sino ha tu lima ya koe ki whewea fuki atu turu ka kai tamano ko jean ka aliwe ki takita ke tapu he aho tapu ia ha kwa na kai ha ha iai e hana toa ki he matu ni e hoki e o maturu to fuki a make la katani ki takitaki fuki mo lewe ki e ka lesia takitaki tapu si hoko atu fuki ke he mahina a septema to hahaia i fuki e tau a kotofa ke lewe ki mo e takitaki e tapu ha maturu mo e hafangi fuki e ngutu hala he fale tapu hake falu tangata ni wene whao mai ke vaiwa mai, ma nako fuki ni alo tūru ke kau whakalataha mau tūru ke tau tapu a kianga pihia fuki ke tau a tapu kwa moli ki tua, ne fleveia i fuki a mau tūru kau whakalataha mai e tau mamatua ko pepe mai he maanga ko hakupu, mo e taha matu fine mai he maanga ko he kutawake, ne kau whakalataha mau tūru ke he tapu a kianga si whakahoko fuki e whono he church councils he ahuia, mai longa fuki e tau mana kupu kua whakatakataka. Hakai whāni e mahina ne toi si osi e tau nei. Sike onono fuki ki he tau matanga hua he whahi community, whahi kalesia, kua kau whakalataha ki ai e tau whanau tau tangata ni wene no nofo he maanga nei. Pena hama tūlua tau valatala, valavalatala, ka e tuku atu hako tau whakalofa lai, ke hako mga whao katoa, ke mua ma cheki mo peta ki loto kaina i lalopo mea i tuapa, ka lofa lahi atu ke mua ma ki, pia ni ke tau atu atu kaina, maanga lilifu katoa tuapa iho uho motu, ka lofa lahi atu me tau lilifu ko hahai ai, pia fuki ke tau lilifu ke motu, ko niwe ka lofa lahi atu ke mtulu, hoko mai ki Aotearoa, New Zealand, ke he tau mamatua, tau lafu, Manga whao katoa tau ka pusinga e nā mō anti tū tamaki mō sai, mō ila, mō tau whaafka alofala pia fuki ke he tau anti ko Lius Siakia mō Sally Alefe Brown pe tau whanau whaafka alofala hi atu ke mtulu ko whea mua ma Ela mō veni mō tau whanau pia fuki ke ataka whaafka alofa atu mataka mō Mwane me tau whanau, pia fuki kia mua ma Sifo Christo, mo Sam, mo Carl, Carlo Falahi atu ke mtulu, mo atu fuki, ke tau lafukula ko Mokati, Malina, Mahina, I Paula, mo Peti, mo Ruth, Carlo Falahi, mo atu fuki, ke tau whanau, Carlo Falahi atu ke mtulu, pia fuki ke takapitia me Eric mo Pia mua maasi mohiva, ka alofa lahi atu ke mtulu. Pia foki ke he matakau Colden Seniors koe 60 plus e ha. Mono ina mtula tau ama mana ki anga ke hoatu ke he motu ke he matahiku mahina, matahiku tau, si ka alofa lahi atu ke mtulu. Pia foki ke he motu nei ko Australia, ka alofa lahi atu ke tau mga whawa, ke mua ke mtulu ma pepe mahao e ka lesia i Perth, ka alofa lahi atu ke mtulu, pia fuki ke Chris mo mia me tau whanau, ka alofa lahi atu ke mtulu, pia fuki ki in Queensland, ka alofa mua fuki ke mua ma tau laka tapa tuetoa, mua tau whanau, Alofa lahi atu misi, ko fea koe ma misi, ka seta ma hao tau whanau, Jewel mo Maxi Lakatani i Sydney, ka alofa lahi atu hake, ama mana ki au ke Flevia tu tūru ki he wiki ene nei, ka kua na kai ho hoko mai a mua, kai moha ia, liongi ni ke fuake a te tau sino malolo, puke hingoa ni hana fina ngalo, ke li liwa tu tūru ki Flevia. Torinda, Manui na hawa tau ngahua ke pō, si liliu ni atu tūru ke Whileveia, ke tau ahu i mua, tau mahena i mua whakalofa lai. Mai whakaue fōki ke mtule tau whanongonongo kua whanongonongo mai, tā atu ha mautulu a tau whakalofa lai ke mtulu. Ko ena ia, ia hova i whaaloto, ko make lakatania nei, ko mawehe atu koe na ia.
0: Aho fō kua whawhango mai atau tūru ki ai, po kai hoko mai atau tūru ki ai ke he maha ho tūnu nei mātau matakai nanga. Ka ue ki mua hea tua kua fua ki e whawhango e mou ke hoko mai ke he aho furufuru ala nei, po kai aho fuau nei, aho lo tuko e aho ke lima ke mahina, aho kosa tau e awhi mua ua furuma ono. O e tūro ke hana takita ki anga mawhala atau tūra tamo mou i, mai ke ke hoko manuina mai ke he aho lo tu nei. Tau mga whawa mo e tau a mamna ki anga ko hanga wa tu ki ai ke he tau mga nei ki a tu mau e whakalofi atua ki he am tūro a tau mo mowi mua atu ki alau tūro ne kua whakatutu ku hako e ongo he mauku ke he tau mga whawa ki a ole mau ki mua he atua fua ki atu tau lato mawhanasia ke lata mo tūro mo he am tūro a tau mga whawa ki he tau mga hau

ota hei fia fia he whakanoanongo ki hi hata utoro tēnei ololongo ki nata ia mai mga ho pungi nei mantau matakai nanga ha PMN ne whai whakatoka toka tuka ha ki whakasingiringa mai amturu ki ai kai whakaue oe tulo ki hi tau matakai nanga ne whai tūmau ki whakanoanongo ki hata utoro ne o taongo ka mata mai ni ka hani ni afi he matahola tūra pare la hoko mai te ke mga tūnu nei. Ka pisen kuru ana pēni ni ka matu taki atu hata utura whakaholoanga ke hoko atu ke mata hola ono ke mga hapungi. Ka e whakaue ke a mutoru ne whai whakanongonongo mai ngai a ke hata utura leo taongo ke mga hapungi nei.

0: ka whaea hino, hino, oh, oh, ka whaea hino, hino, oh, oh, hino ke he manawa, ta, ta, ta kreanga he to, oh, i, i, ta, ta, ta kreanga he to, oh, i, ke ka whaha, ha, ha, ha, noa, ke ka whaha, ha, ha, ha, noa, hani, hani, epe, e, e, pe, ha, Ani ani epe, e e pe ha luko au ke kere mutu kere mutu rang rang au ko au ke kere mutu kere mutu rang rang au kere mutu langa langa ho fa no leva ki ma puala ni fa leva ki ma puala se se kula Ai ririka, ai ririka, ke he kilima tangi, ka whaenga hino, oh, oh, ka whaenga hino, oh, oh, hino ke he manawa, ta, ta, ta kreanga he to, oh, i, i, ta, ta, ta kreanga he to, oh, i, ke ka whaha, ha, ha, ha, noa, ke ka whaha, Ha ha ha no go au ke kere mutu long long ho go au ke kere mutu long long ho ke ni mutu la nga la nga ho chui
1: Atau tu la tuf kahaluanga ke la taia mai banga hapungi pungi ni mata mata kaina ngoi tu mau ni ke matuta ki mui tau ni alolongu ni kua whakata kotoka ke la tamata uturu ke maka hapungi pungi ni tau taha e moho fio fisi fia fia fuke whakana konongu atu ki ai ingo hao tu mamuna ki anke maame hao ni fina tu naka ke ma eva ai mita ki la ke hae muni kumka liri te kai watu pitu po se yo si te ke hae mga liri si hoko mieta tu ke mga hala mafana kumita ki tu ai ai kakata mga hao ni e longona ngai ani ka ha e moko moko a mani e moko moko ni fai longona tu ki ai fuki pia me ni we ane ni fai fuka na ngonongo mai am turu ki ai

te me ni ui ane ne whae tumo o kwa mga psinga, whakana kona o mai kia ke he mga hapungi pungi nei, whakana fwa ufi ufi ati kia koe, ka heke koe alanga i ani, po ke le te o ane whae whakana kona o kia koe ne ungoro, po ko koe ana ka hane fwoke nai fe denis, he mga hatonu nei, kai moha ia, whaka ue kua liwa tau ke fleveia kilunga ke neo taongo, ke whae tapu nei, Whaka oe fuki kua tū mau ke whanakono ko mai ki hata tū la leo taongo PMN Niwe ke he pauri mga hapungi pungi nei.

Ako mai tuai mga hoke mawehe to i au matau mata kai nanga, kai whakau e oe tulo, ke ham tūru te whakanakonoko mai, ke he hātau tūru a te whakaholoanga he PME niwe, ke rata ia mai mga ho pungipungi nei whakau e, ha kua fua ki tō mga ho kamata mai ni mta hola tūru, pale lai ni afi ki hoko mai ki tō mga ho nei, ko Jorinda Heka nei ko mawehe atu ki anono whaam tūru mo imanui ne mga pungipungi nei, tō liu atau tūru ke whileweia ke he whahe tapuka hau ki anono whaa mo imanui na tō liu atau tūru ke whileweia.

dole ato tolu mai he ia halo tolu lima ka fisi niwe mo e tau iki a niwe ko te longa ia mo e koe haku motu mai he matakau fuata mo ne to ato tolu ki he niwe in eclipse ke whanongo mai ke hala tō hana a leo whanawhala mai mai tō leo hawhi hofi hai e kwa tātu ke whanongo mutolu ke pungi nei a whakalawhala hi atu ka whanongo mai mutolu ke he tō kawiwa mau a Australia, ko Niwe mo e Amerika Engilani hai e koe ovi koe e tō whanongo mai ke hata tō la leo taongo nei koe PMN at Niwe. Hei nei tō longa mai ki ke tātu ki whamawhana mai. Hamu tōlu atou whanonga hata tōlele o taongo koe PMN at Niwe.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Koe tō leo ia, mai a ini tu sini, tau kautau, aonga fisi langa kali, mua bubble gum, ko lo tōle ko mea ke ke rolongo mai, mua mai ke ke whakamawhana mai hata tōle tau leo ke lata mai hata tōle tau whanongo ke hata tōle leo taongo koe tau leo mune ko hata tōle ke ewa ewa atu ki ai koe maanga o tamaka tonga ko la tōle kwa mai ke fuki ke whakamawhana hata tōle tau whanongo mai ke hata tōle a leo taongo koe pi em ena niwe ko luana whalanisi bene ne kua whalvei atu matutaki atu mga hau atu ke hata tōle leo taongo koe pi em ena niwe.

0: are listening to PMN Niue.
1: Hei, am kubi singa koe to leo ia mai he maanga o tamo tonga ko mea ki ki whanononga ta tūru ki ai he punga pingpungi ni. Tu ata ta tumu ni ki whanononga mai ki o atu ke vaeva atu ki he maanga ko muta lau ko I la tūru ko mea ki ki la longa mai ki whama whana ta tūru na pungi pungi ni. Whakalau whalahi atu ki mtūru ni mui whakaui kua whanononga mai ki ta tūru leo taongo. We PML ni we ko luana whalanisi. Penien kua matutaki atu, wanga hau atu, ke mtulu ke pungi pungi nei.

ai e te olea te tōru, whanarongo mai ke pōngi pōngi nei, whanawhalahi atu ke mutōru, whanarongo mai ke tō, kawi mamama to kawi tata, kai mua atu ni ke hato tōru, motu fupu ala ko mutōru ni tune in from the Rock of Niue, whanawhalahi atu ke mutōru. Moe hato tōru fuk, wali liu hato tōru tō, ko ke whenonga atu te hato tōru tō mawhaua, moe tō kawi singa, kua whenonga back to our to their homes anywhere. Whakala whalahi ati mo tōlu, me munui na mo tōla ta whenonga po mo tōlu fōki. Ne kua o mai he hata tōlu a moto fufu alko niwe ke ni sila nei a ilo ko e mā mo tōlu ke haa kua mga lili. Minta ki nino nofu mai he moto i hata tōlu ke niwe ke mawhana mo tōlu a tau sino. Kai mo ha, whakala whalahi ati mo tōlu mo e unu in ha mutola whenonga atu liu foki ke he hata tolu a motu mawhana ko niwe. Hane tala longa mai ke ta ke wha mawhana mai hata tolu a tau whanonga ke hata tolu a leo taongo ko e PMN niwe.